Ihali siku mihiringwe vate ni mulukungwe hasa usamari la ito sote nesi nirukurara vamosa ni mwala no onitin wa jete ze puder. Sini hima wera Mosambiki wa kula iaka moro on hisi wa woho veliliwa unena nariha mikwara sopwa haemilia wa miloku miraru sa muhuru wa kula iaka. Ihali ia sini hima wera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu. Avinyaka 10% ontanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuwiliwa ni epoma.

Bom dia. Ujala. Jauh cuma ada mau aku ni lah. Masa enggak terpaksa siapa mainan. Berapa tu je ni nyumbus kami tundum, tundum. Pakai mana aja. Oi taras ni 30 minit terus. Kerana tu je ni nyumbanya siapa ni nyumbus yang pam mana aja. Nafsi aras. Kita makasih siang kan nyumbus kiri. Sesuatu pun sini wajib semua putu. Kuiya magazin ni kan nyamata. Pakai mana aja dah zoras. Kita makum balik celah enggan nyumbus kiri. Dez horas e 5 minutos, e tu faz chia, ó, se a coenda eles já. Dez horas e 30 minutos, tu ishe, no cungulo xe, ni a colunga pepe a coquetil, se a cuo, pro masengo, e ipatala, pa cutia tu sa, del xirie, pa guamba a campanha, já. Uxiga, o luelo a cubunduca, vai nessa campanha, já tante, lá é logino. Mpaga mandaja, 11 horas, ngan, tipo, se quer, se a consulta na valsa com a puto, oi, manja, nyumba paca, tima, cangara, mandaja, 11 horas e 50 minutos. Amangwe tu, yenye tujela bawa kwa nega nmwa shinje tospe. Na ilo jina umaskudi kumikuiza gata tu. Mwezi yao nwanzano. Nchaka chato ushmili. 26. Wandia kushale. Kushale kushale. Kwa nega nmwa shinje tospe. Palalaini rirati Mosambiki. Kuna shida musu wambone. Osbene ya watuji umo. Andipa ulendo ulendo wambone. Andipa masengo masengo gambone. Ani kupumula, pumula, ani kudipumu siyaga. Meishe mashiri kanyu wane. Yuzwe tukunda siya pakutuwa sila kuna kuradi Mosambiki in town. Jishinga, osho wajumatani. Pesi chenga shumano wate Salvador. Margarita nchwa mumu studio. Wandia. Upika na kwa mwane kuyo spene. Yatu chikane.

kugomba kugomba kugomba ko jojela maloga mbone nyimbo tyambane sia kunguluka sia nganda zakunze ngwatya mwashinje tospe bande kutpekana tenzora chine 52 minutos najeto munaje 11 horas ngani chibutkiye chosa kunzena wireless kuma putu chimenje chakampe posa chiwanche kungu yegane pansika wakulungwa munota onjeshinga chiwanche kungu yegane pansika wakulungwa munota onjeshinga chikumanyisi ya kampe posa kampe posa chijumashino ta stand maraigano alamisi maraigano alamisi kampe posa jekulungwa jikayo kushamponda ijuma kushekela jumamozi kumajika kampe posa ta stand maraigano pansika wakulungwa maraigano alamisi kushamponda Ijuma kushekila, Jumamosi kumajika. Na kutenda kadibu, kadibu, kadibu, kadibu, jie kulungwa. Kwa iwa ndoospe, ikungwe ya gane. Ulunga ma gele maloga, pakuja kusumizi ya, ni kusuma. Ishi ndu ya kule kangana, nisakati, mwachitu kuko. Gabi njila, ulaga kuenda, ndandosi ya leo. Ikungwe ya gane, ituichila katundi jao, malonde gao. Paula Mesimo. Quando é nenhum bom programa já, antes de horas.

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nalo chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti pezo kani atiyani batunene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wao popa ndiwadwala. Wakula nsanga ndiwali.

0: sempre forte.
1: Nima isalamu. Amani, wili lo wanene. Sena tuwa tini mriwa msani hiyo. Mwili laka mite kwa sa hiyo sa radio. Sikunle laka nuradi msani ki holi shinga. Asinta mina hun toko nerla huyo wii. Kula ni huku. Yo kale provinsi msani holi la mite kwa sa hiyo sa radio kumela. Ayo. No osuluha ila pa hila yo. Msani ki nuka na huwa msani. Oluwa asinta mina hau o provinsi wampula. Vahile kele vani hala. Orangnya wala keren over lela ayo mite kosam ya sarajum paka wata mele maraya o hiriaring masih nitir rayui so tene sui silikane wi bamsa ni nikaleke bamsa ayo mungkwani o wo yo wi ni wile kemite kosam ya sarajum kumila he province yo wam pula o lelo fam masih non yasa o sentro msoro asola mpanyania Anastasia Nicolau no studio mitipo siwe hiyo niena tijo Pedro Selemani. Wa mikrofoni mwini miyo, Adolfo George Sadiq. Watu wa teni mwini wa msani hiyo ni mutalie. Uwiri na mite kwa sawi ya sa radio siku mililaka. Noradi msamiki kinera karipu ni uwiri na wapama. Vahilike nilivani hala uwirilaka ayo mukumanelo wa ihapari. Wanira huwalilu kini Grasinda Mansura. Mkwinyo nito mkwinyo radio msamiki misori wa provincia. Yo Cabo Delgado. Ndokuni himahu. Ni terra kayu wi so tene silikani kayu vamsa ni ruike provincia yo wampula vinti uma horas ni 11 minutos e marati a Mosambique ore wi pa wa Caesar Boss vamsa ni ziko arati hela pa hela yo Mosambique ni urumi hakani asinta mina ho tene mri vamsa ni yo mi ulela kamita kosa hiya sarati.

0: bela wi wampo herwa biaka alimi amwe musini ahana wiva hereria murero la wamhaku muhawi murerelo orno ana matumaya
1: e a boa nova é que é uma cadeia completa e toda essa produção será processada em Munapo na indústria.
0: Yore ratiwi murero ola wotene unatugiwa omunapo okalaini wa ikala masi miaka sinjeni inivira uhiwalene murero lola mwaka wamita nova miteko sopa jira wa murero yola wa muhaku
1: duma cultura que é muito importante na cadeia alimentar tendo em conta a matéria prima que ela é para fornecer às nossas indústrias. É um número incipiente, mas é muito interessante.
0: Armando Ibrahim Maholila amiteko samurero omnapu wampula usulia ka murerelo wajira sol ori murerelo umosa unireliwa pahi utugihiwa makura wa mkoha yola wolima edistritu yomnapu yokala niroromelo nopanya muruero wa itonilada ikonto imia itanu ni miloko itanataru samirelo sohiena hiena manjene wanakuo anamurua machokwa imata ikitari ikonto emia emosa ni miloko itana pili ni ekonto emosa.
2: Una ukab delgado, nrita unawaweha, miteko cho kumi ukab delgado, unakupali la wira, ukala mfuru meru, unukala nteko worika hina, chowalo la anamawani. Fatima Farije, kale mfuru meru navara nteko, isipitali yonatiti, isidadi yivapempa, Oluma cheka hina wabiri hia, nina ni huku na yali nteko na ukala, ni huku nima mfurumeru. Huchuwa liha wira, ukala mfurumeru, unlamulia upisa nrima ni uvilila, hina chuwa lola anamawani.
3: Ukala mfurumeru na arika, onrika nlatu, atu enjananu, lumunyela hivano, nteko ya huwa lolatu, paravoneke, akaleke sana, ni kweli kweli na nabona. Wanakantua hii wanakamu hospitali mwe, na anuo pia ni huku nuokuwa.
4: Ahaba kinako nyumba mrako ononteko, onda kalimayo werenya, atuwela kunuwera vale mfurumeru nuvara nteko. Nunta fiti mtukale na werenya. Kino kanero ya kela vale, anere pacheri ya ene nulavulia, nyumba na hata fiti chani ya lanka atualali.
3: Mi ya tuwa ya kina wa himera wera wa, ihavi prioritado hospitali, mwakume kumantihe kewakane. Bano ni himu asi nene huwa nendo panki palestra wira no hale nyumona wira no otepa. Mwateke nkora ton ton ton wira habu tepile. Nimpa chara kata pile lole ya kare uwa hiyekia wakala kama senturunu. Uwa hiyekia wa hiyani ambulansia ujisi yole tepile lurua.
2: Bwani irana wakurumicha ale ana chikola anosoma umfrumeru uvili lan ule nteko unotonye raya.
3: Ya lale mfrumeru ahina iwa hiyekipinti kinere la choo. Mwenfirmeru unamwana, mwenfirmeru unkalu vilela. Chitu chinchi chinhala uvira nivani presizu vilela. Kahupia unwa ntuyo upachani wakani choo dishkuti menaka. Mwenfirmeru kantishkuti ni mareta. Namo unantuno popo chene na wirapadele haya male kishia ni uvira ni. Ndotu pia haya mwantihe pahini na ulo ula ni male kichijamu. Imana presizu kala na ipasiensia. Nipuro ni urinki kiruwa takani ya uhuluwa. We ukala nipuro ni kwao. Wano ya kalawira wensipiritali. Umbwapo anchuyo chinene mena, wahi machira ngu, mori mori, kapopopopopo chinene infirmeru mena.
2: Ni verake infirmeru ule, na wavekela ana mawane, upanka mwavi usipitali.
3: Mpachero uro ushpitali, ushpitali, ikonsulte nlivya ikontu pasi, inimira tenye pindivya ikontu thane. Ushpitali, rata chinchi chino ololi ushpitali. Mbora mahiko alawaka nirina mirete, lakini mpachero wongu ushpitali ngu, pao makina nuna kutereta kutereta. Nimiru tachinchi chinooni ya makina ni u laboratori u. Pimana hana ntawela kaprimero hospitali. Ihina yuruwa waku lukano ngo.
2: Ya rima ulumwala. Afatima Farje mfurumeru. Novara nteko. Isipitali yonatiti. Isi dadiva pempa uka abdelgado. Nichoni nruwa uzambezia. Asila mwane ovika na emilia upili. Nuwa 1089. Ohi pihera ya katano che ya relo. Anopopia intuvi, nene ni huku na yeli nteko na mpaka isabado, mkupiti wopachira, wana na ureta usu ntakacha, Amilcar da Consensão.
5: Ovirilavo anamwane, amvirilavo imilia mpili, ni masana matanu na rarun, tanu na ashishe, iaka, suwapajira mpaka iaka, tanu anahala ojonyiriwa, chonyeria anapompwe omora nhiku na nera rumpaka nhiku na warwa e profesi wa zambezi ya mga echima yopachera samiteko sa orapili hereche ya namemere ni mupwelo yola ni kura na mitako sekumi ena chuna wa sasa makalo orapili hereche so hiyana na hiyana anamwane muhorela ni kura na mitako sekumi profesi wa zambezi ya zeyar marcus alelihira hui so atsene sore heruwa mitako sene sinho ipacheriwe e profesi wa zambezi ya miteko hiya inavariruwa uwi na halu nyungi kuro inavirilavo imiliyon makuma sheshe niki na kupili sametigash ni esakaya na wili mwamweri mwaha wa mholo ningele lahu.
6: Ben, nós vamos administrar uma vacina que é administrada em duas gotas.
5: Mwevelevelo nasa asema kalulo pachira mitako sa napompwe mwamitako sa chonyera mwamerira ka uwi mitako muharu yola na halu vira mwamweri owo ningele lahu. So tisina iha nasa asa warapiliha na miravo irecha so hiyana hiyana na loche irecha ipini kungo Zambia o Zimbabwe makupa ilapu ikinako uwi mitako zise iha sinyo holo nina chuna uwi nasa asema kalulo wakula makacha miho otene ikubar laka anamane opajera ayaka
6: fazemos fronteira também com o vizinho Malawi daí que há necessidade de nós protegermos as nossas crianças
5: muholele kurna mitako sekumi a lopola sipapa ni aholele namane wui enna pona wakusera anaya mamapuro otene onya oviramo chonyero wo a nememere
6: a polio un problema seri de saúde pública
5: na chuna we herechela herechenu piha nchuna wa upa sipapa ni ahone la namane wawe ena kusira wa namane mamapuro o hiyana hiyana tiwe mapuro onja we chua mte kusise hiyo sa na pompe e provisia ya Zambezia
6: vacinamos milioni
5: muhole li a provisia ya Zambezia amite kose kumi Isaias Marcus
2: i distrito yo majuni provinsa yo niyasa ina wavireria upanya itonelada chovika na 1600 chocholia chomunrantane chonkupiti wana yele wamalimelia wocholia ina waiwe kawaka chovika na 1500 Fernando Damas
7: e distrito yo majuni u provincia niasa ensomila ori haitonelada sopo ha 6000 samaponda mikora sopo ha makira mararu mutanom itonelada senera siburihiwe ia sinoni hirawanjiria mpaka Makira miloko miili walikanyi hiru waka. Mwaisena, etishiritu ili ya wari haya, itulinata sopa ha 4,400 mikwara sokwa na makira miloko miili nuwa mloko ni taneli. Ikovi, ishuwari, anyes, alfasi, aliyu, epiri ni tu sikina hati tu sinera silimwe mpanta ula wanaveli otishiritu yomajuni. Mwemara ila anamalima ampanyi ni varihaka mteko walima imata saya akina ampanyi ni epate yaka ni akina apachira otumiha maponda o hiyana hiyana etu emuhie ahakalalaka mempuru ay komisan politika afrilimu ni muholeli ay brigada central envariha miteko saya o provincio niasa Damiano Jose o shakunde na naveli na distritu yo machuni.
8: Como sabe, o camarada presidente Daniel Francisco.
7: E provincia Niasa Timosa Erunio Tanliwa, Uera, el Ipihere que Miteco Saolimini presenta y la Pajo. Timana Ontunea Uera, el Ipihere que Miteco Saolimi. O Pacherampanta Guanaveliwa Olimi. Ruo Tunia, Wanjira Mikuana, Sinera Silimuke ni Anamalima. Nelaka Uera, Nimaliheke Etala, en Apanya Atu Anchi a Mosambiki, Navituna Kabiherke Atu Akina. Aha wa mahotu weyocha mipanta sikina sa elapuahu.
8: Para vendermos os excedentes e pudermos comprar outros bens que nós precisamos.
7: Damião José, membro da Comissão Política Afrilimo, ni muholele Brigada Central em Varihamteco Provincia Uniasa, ansulia sa utuneya wanjirraya mikwana uwera tu erwereki tuso hiena hiena. Mpanta wopachira wa miteko sa olimi etchiriti yomajuni, Yowari haitunilata sokuwa na 153,000, sasocha sohi ya na hiyana, mikora sokuwa na 37,000. Okumila ulishinga, Fernando Damas.
2: Ipula irupile yenji, nina macho ntako ni chokuni ha itafauti, ina wahiru waria icholia, mkupiti omeli melio, idistriti omeluku ukab delgado, wahi macha iwaka wakachene, nsatro o distritu mariu hachi, endre meluku, ina watonyira, Wokala iparki okirimba ina kuna itafa uti moha wana ma chonta kwani venchi venchi itepo na kole.
9: Infelizmente, o nosso distrito.
2: Ina kuna itafa uti ina wana ma chonta kwani chine chine ne akole wala kavale ijolia mpaka wokomelela mpaka ukati wokumihacha matimani. Itepo chinani huviha ilokalidade pili toko wiba aldea unankororo. Nichecha uravia unamachiko. Bimana ninacha walava. Icholea chonkupiti unayeli. Na aprovetari masi. Nsatro o distriti omeluku enre anamawani. Anomula chaka inama. Nikaruma chomawani che kuruwano.
9: Makaku normalmente e aver pessoas a fazer barulho, a tocar alguma coisa.
2: Akole yonaruatu. Anyakula chaka. Ni arumia chaka ikaruma. Ala anawi mama. Ni verake itepo chiyo. Jina akalaka mikoi. Piri piri nanso. Kawanorenia. Kamana. Ari uwanyaya. Mpante nkina kuomeluku. Ukale wo parki okirimba. Bimana kanirina manana chowo mulaja. Na kalanaka iyo itafauti iyo. Nina wahi manjera aholili wo parki. Na inapoe hanaka mafishkali. Ukela wo mulaja. Kaninchwala kampa jina ala utruwela. Chihemrila ukela matimani, jinaliliane iwaka waka chinji. Unaokala ruchomo, nsatro o distritu umiluku, maari uhachi, okulwelea ukala icholia. I distritu inawavereria, itonelada chovika na 67 chocholia choyana hiyana. Toko cholia, niyo chuhunjeria ngako wapuwani, ina, wewaka waka, chokalaka 10,100. Nichoni nrua unampula. Mayadini anukala omotava reksi nchuko wona hele anawevekela minayari na ale analile asana uwahi asana ya utelia na mapema Rajabu Asane. Ihali mwapara.
10: Unahi ni posto administrativo ya unamikopo. Wenno ama hulela atene mkulutuli. Aniumpre riaya ashipapa na ale analila anamane. Wera fole. Ehinate liha anaya ehinati opia okati haya. Habari la eswili hiwe mwanina anu. Mahole la unuweri ya satini unidadi kumnali wa mtava reksi. Yeposhtu administrativu ya unamikopo Xavier Antonio. Yowu uhime wera. Mukale lola. Oni tikiheri ya utuli vanchipale. Vamosani uwukula makuvani. Ashito kwene aniweri ya mpantoli. Mwaha wawera ka awo. Anihiere liosoma. Xavier Antonio lima liliwani mahamudu. Uhime we. Owo na ashito kwene akinako ammawani mpantuli. Anne varasamteko umulu pale. Wawale liha kamiruko ashipapa na ale anale la anamane. Hatani okala ashinamane yawo. Epakasaka mitukumano varimba mishikiti. Mukiresha hatani mashikola. Vowe enale lihiwa awo ipole sirinaya. Uteli wa ohipio katiaya.
11: Vayo kate kaso inten tatara saa huvani mwana mwana rupeli huwa tsesi janush. Haa mumu mashi. Nira tatara kaso ya na adela kakina kuprukana haku shamlupa na ya rupeli hao na ahela ni poronaya. Wera ya rokala pere menishi mwichuwe. Tau mwama niole tampe ni mwashutari otike lushkola.
10: Ama holela mawani ntokoni yuo shito kwene atini. Hanifara mteko sheni.
11: Mbaha ipalestera omusikiti. Nitina tukumanya tutampe mashkola ni no wakila tuwale tumumu asosia samu penta. Ni mbara na uhenko tina samu wale la wale lihira tuwale wire mbara ya sharu usare wire pahite panekeo kanna mishanki hosaya. Ndaa nani baha hii video kina kwa nana unihira hii video sa mishanki hosaya nro wira nea wira nyuma marupala muye mvene muromaya roholo ni mwavaha ni mkaja mihopoti muye haka wira makufa ni mmolipa. Mashuholo waya itadisha noro woko brarene kia panyoreta wono wa pahi yanla yanla. Mishanki ho wayar nama nunchene Tampurisi seyeyo ni nkalao na alerira kana mutatene anavukula seyo soo varavara
10: Rima suawe Xavier Antonio unlima liliweni mahamudu Orimaholela atini au nidati kumnali wa mtavareksi Hotepa shuwene mkulutu wa unaheni Epostu administrativu ya unamikopo Hugumpereri ya ka ashipa hapa na ale anale la anamane Uhati liha ka anaya ehinati upia ukatiaya Mpanto le uopoma ya wampula.
2: Nintro wela to uniasa, mwaka yola wunantano, china pacharihia, miteko chowa talia alkatrao, iparapara yokalana, ikulomo chowa tamelila imiatano, Maria Fazenda.
12: Simpacharihua mutanova, miteko sa oheleliwa alikatrao, ikomoso piera miloko miloko mitano sa msewe soto nyiwa. Miteko seneseyo sinisi varihiweke msewe, unikuma olishingo Roma kaloje opiera o Rio Ruvuma. Okwamba opiera o Mikanyelash. Okwamba orua o Maua. Nave okwamba o provincia Yoniasa no orua o Majijo provincia yo Zambezia. Omupuelo wa epoma mahiku yala ovuhiwa mukikitlanilo ya winto apuriwe mpretero oni abarieke miteko seneseyo. Na mwemelela miteko sa Dimishasao National Distrada Joniasa Klitsone Makaza inrewi oheleliwa alikatrao mamisewe seneseyo kalende mpanta wa e programa yeyo nihaniwa mazi stradas opiera mwiaka ya 2031. Mkwele ya ya waku viha ni oreherera na veto opaka misewe sitoko ene opakera mwe mutanova opiera mwiaka ya 2031.
13: A perspectiva inicio ainda este 2026 ocorrer. Nós temos processo
12: de... Aholo wakwela wi ni varie mteko mwawaku wela ni na varie mpua mamieri mili ya winto sueliwe tani ani anavari hamiteko seneseyo ni himaka mperetero. No na hunto wi mahiku abakani ni hala oweha seyo sile mpwe mpanta wa msulku ni orumediwe ni vanto na hivari hamiteko wotene.
13: Ivai kulminar kon identifikasyon do mpereteiro.
12: Litson Makaza na mwemelela miteko sa ani o provincia Yoniasa andeli hiraka sa murerelo ni okumelele waholo wohe liliwa alikatrao misewe kamusa kamusa sa e provincia yela. Miteko sa oheleliwa alikatrao sini sirumeleke musuruku wokumelela epomayo Mosambiki mpanda wa e ministerio dos transportes. Okumelela Oniasa Maria Fazenda.
2: Nichoni nroa uzambezi ya mapartela akinako i provincia ile anakotachira unyonka nachia nsuruku ito imocha ila inopankia ni mafurumero mwe nkale masipitale mitako chila ni kuraniho Amerika rda konsensao.
5: Asweli e kumi amuhamu ya provincia ya Zambezia anaveka asweli e kumi akinako wui e kale ocha iba mitako sa olyelana nari wiyerana e wiyeri ya kanari ya yelaka ale are aswele kumi. Maswala yerilwe ona amwa nene aswele amuhamu ha e kumi. Nihiku nosilo mwa eparase amu haroye provisi wa Zambezia na chapeliwa ya nihiku naswele e kumi elapo ya Mosambiki.
14: Mio kiri edimelie. Ni obrigado muluku anho porque na hito ni vahaikuru muluku yo. Ntahu arate naho ni nkalan humo. Maispitale mmo. Nikale awa are spetara arecha ni ha koporare ke ikoroa wiwe para oyara okinye ikoroa purki mutu sina fose akaneke ikoroa iya yare ko wani yare ke yari koro yari ha majihi hospital ule na mukusa mchu apia deve ni miyari he meke atuna o agradecer majiki nukina waveka atene manfirimero akwaka yale eri mashpitali okoborare mtumureta ekorwa hayechu ya pama
5: musweli kumi mukinako ola ona yariha aramwene ahima kawe makacha miho hanto wavo masenna phola wivaha wo wi elapele okhala wanloko
15: sina na kenai chanwa inasya matapo makacha miho hamala mashi etokwene sa we thank you wivaha porque olocha ni mucho omlela mai podi ni orne falta mola pa mo etokwene omphanla osuwela manara omlela wi mai olelo si moru wa mashino kana makache mayo antaka ala mpua mamteko wahu.
5: Yari asweli kumi provisi ya Zambezia. Hiya kamu upuelo ya ni makalelo anapela ya nihiko.
2: Nichoni nroa uniasa. I distritu yoma uwa ina wavereria mwaka yola wonantano uponya ihopa itonelada imocha nosu. Chohopa ihina uprojetu yowa ihopa matankini. Januari Eduardo, yone machera mwapara.
16: E distritu ya Omaua, no provincia Oniasa, eni weherera upanya ihopa, sopira etonela de mosa ni imea, ihopa sihunwa muntiani. Miruku ia e distritu ela, si holilo ni felizarda saraiva, ula upanyi makavihero ni ihopa ikani, pamosa ni socha sa ihopa ia, siku mhingwe ni nikuru na sitiana no provincia Oniasa, neri wa fofeni. Vamos a ni e programa alcance. Felizarda wopakira akaviri ngweni hopa sikani sinipira 3,500 ni ola onhua ihopa ia bamatia mararu ni undi wehera mpaka omara mwaka ula upanya mturku onipira 200,000 metikansh orikumela watumiha ihopa ia. Felizarda Saraiba orumili hawera ni mturku onipanyawe onikumela vamiteko sokuwa ihopa. Orumili hawera unawera ni hawaka vihera amusawe ni to okavihera osomi wa asina mwane.
17: Ramia, miajuda mwintu. Primera koza na...
16: Miyo ni mteko iya sohuwa ihopa. Kinina kavihira vancheni Mikailo sa sinawane oshkola ya tunaka e brochura ni vakina kinina kavihira miteko savate. Enna kavihira nene sene projetu ela ni to mhoruma ya kinu puela ihopa iya otumiha i provincia ikina wala i distritu ikina sa e provincia ela. Mholili ay programa ela vanikuruna sitiana nino provincia uniasa Clara Armando o hima wa shukura olilova e projetu ela e distritu ya Omangwa, wera va e projetu ela empaka va e projetu sopira mloko ntaru soka vheri wa asitiana wa sasiri waka wera asitiana e kareke oru wa mholo ni otu kula miteko samhaku. Ni woka vheri wa e projetu ia mikuru ne no kumiha msurku ni pweha 500,000 metikash.
17: Pretendemos tornar real o empoderamento.
16: Ni e projetu ela na sasa otukula Mikailo Sasitiana kwa mpanta wa mhaku. Ninde chapela tu e projetu ela mwote ni varihiwa ya edistritu ela vankenesha miteko sinivarihiwa ni Mai Felizarda. Olipihera miteko sohuwa ihopa muntiani. Ni to hiyo okala astokwene ni hoela e projetu ia. Ni nkala ote ya juwa mrima ni mholuma ya ninu puela roha mitete mikina.
17: Particularmente da Felizarda.
16: Yari masu a Clara Armando. Ola himme wera e projetu yo huwa ihopa muntiani. Unasasa ukavihera ocha watu wa edistritu ele. Vamosa ukavihera Mikailo Samhaku wa mpanta wa sitiana. Januari Eduardo okumela wana mungwa.
2: I provincia yu wa mpula, i distritu umekubore, ihe mesera, miteko jolo vila ilivru, latu watu atoma kura umakaruni, unuona ni amaku anuvira laponi humotene, Janeti Hortensio.
0: E distritu yomukubure e hintere ya miteko soka wa ilivru samushikola maha watu welaka kumbustivele no onramahiku wampu hero welapo yotene. E distritu ela enwa ni mikacha mihosei ya woka wa ilivru samushikola maha wa mkalelo wotipakase ya irampa wa holeliwa okati wa ita. Wakora kore ihaya metelo wa irampa inilupa nyerana. Ni vavila sedi ni mipanta sikinani sedi stritu yela. Mahole la weheria miteko sava distritu amavanu ni isuelelo sava no mkupure Fernando Alvaro. Osuela we no masha epula irampa kamusa sa nivere ya mukalilo umosa okwe henre otike liwa kato miteko soka iwa ilivuru. Vano mukacha miho wa malovo leliwo ilivuru seya. Irohiwa ka ipostu administrativu kamusa mwaha wa kombustivele.
18: Recebemos há pouco tempo o segundo lote do livro. Aqui estamos a falar do livro da quarta classe, de uma quantia de 13,100 e depois de ciências naturais também a mesma quantidade.
0: Na Kenleni na Noshava, mpanta wa neidi wa livro, nihime iye sa quarta classe, sa ciências naturais, mwatilo umosaru. Ni hake latho ilivuru sa kinta klasi mwatilu wa ikonto opili nto ni wake la kuna pachiria okawa okala wii irampa sikina sini virea nto ko opostu administrativu yomiliana na mwii upie yaka ni makaja miho omwiti onipie yao. Masiva enivele viliha mwaha wakombustivele kanona mota woweta manivila po. Mota, opia.
18: O que estamos a fazer é ir distribuindo em algumas itens, mas o que estamos a dificultar é a escassez do combustível. Então, com essa situação, ficamos com alguma dificuldade.
0: Sua Fernando Álvaro Maholela MTCO Sava Distrito, Amava Nunisuelo Savanom, Cupre, Otananaka, Otoela, Combustível, Ormaha, Uncajamiha, Olovolua e Livro, Irohuaca e Posto Administrativo, Yomite, Nomeliana. Mono yole ava provincia.
2: Nichone la puela u Tanzania, guverno ela poele na uopereria amu avano uitaratara ikoto chinopankia ilapo chikinako mkuraneo Monteru Bonifacio ihali yoni himachira.
19: E guverno ya u Tanzania yosweli hawi akhala athu enawoka amwavano we enakela ovaraka miteko mu miloko so hiana hiana masi ekelaka wavuliha mu makuru anatropa enawana muikhoto so hiana hiana etulia ministro anohesa muiwana no elapo ya Tanzania ni ilapo Sikina Ngwaru Magembe ohima we ikhoto isong sinatanyira itusona nara so hiana hiana ombari wa muhaku okhala wa athu ni anchipale mwa amwavano enakushiwa ekelaka owana ikhoto isong enawokiwawera enakela ovarihaka miteko enahala ya ophwanya ikhavihero sinchipale Ngwaru Magembe ohima wi amwavano anchipale ennaphira okhwa akina ovulala ni akina othukiwa mwaha wa ohitariha malamulo eneeteliwa mu ilapo iso enawana ayamo vamosa ni malamulo eneeteliwa mu ilapo sothene savathi Ngwaru Magembe oveka wa amwavano o Tanzania wi athu nakawasha miteko yasheke mu miloko sisuweliwe ni athu othene etulia ministru anaohesa muiwanano ni ilapo Sikina o Tanzania ohima wi ekuvernu ya o Tanzania eni evarihaka miteko sawalela amwavano mota wa ophwanya miteko mu ilapo Sikina Magembe ohima to wi ekuvernu ya o Tanzania eni ya shashiraka ikhavihero wa amwavano wi ehivoliheke mu makuru athu enawana ikhoto ohima wi okhumela mweri wa Julio eyaka evirali ophira olelo ekuvernu ya o Tanzania yowashira miteko amwavano makira muloko ni mathanu ala enetiha ikaro o Qatar ni akina makira mararu mamfurumeru mu elapo ya Arabia Saudita etulia ministru anawasa muiwana no elapo ya o Tanzania ni ilapo Sikina ohima towi ekuvernu ya o Tanzania yokumiha musuruku unapira ibilia makira meli unalikana ni musuruku 4 bilions ni 900 milioni wa metikaish ekavihirakano iprojetu so hiana hiana sa amwavano okumela o Dar es Salaam ehali elamvahironi miano Monteiro Bonifasi
2: Nichono pia mwisho mkumanila uhapare miteko chila cha tenka chenu somye nimi Grasinda Masura umakirani makungeli juniore asante.

pere motonni seleliwa o halom matalene va tere ni baba le o thakamelene thaka ya misulu to thokele la wopa juendo o lelo baba ki resa e baba no kalam lopo na wili pere ko kan lom lela mtia na wibanto vamwa ko pera va Wera pae nere ke nwa saka ba kino vinya wono na karu wengen ro thukengela wirie kitigeke